0: صلوا على نبي الكريم لما صلي على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين القديم المجيد تدعينا شي بيبي نبي اسمه فناشي ليكي بما ذكرنو كان ابو يكنو فني يكنو سويتي كيكنو بيت الهو فكوني مكني ليك اسمه فني يكي يكنو فا inki jama jama kenan boye kenan sene wazu itikashika dike sobe wazare don wazu isi wazu ban ko kwana su dukizo in sine ga mire ya yene na niya dai ji jan yiti jan jan jama baran ji so amma ke kenan ne fa sawari ne ki yene na ne ni ka bo kinu yene na ya ki ne fa kuma ne fa ma karamon suni ti boba ne ba yo tin e tin e da yema shi ne da karamon ashi ne me me hulada kuma yake na ho bismillah ne me me ya sabbi alhamdulillah on tike jama'a baran je to laga tin laye ko tibu e tin fene ne jama'a be pe ke ni yakrege ba ke ba ti ne no ne se ne me ne fa jama bo ko yinga shi de ko yu kudukuri karamon ti do o shi ne o ne me iti ne ta ko ne me ya tin ta bo ko yu do fa me ti ne me e ko la mi jan ma kada duk yau ke sanan ankara amma mai labari ta ime na ne kina soke ti zo ina ti soke ti zo mito ne ke ajiri atana ti ne sunu na faijima ko su mon su de ko ina ka karmo yi ankara mai labari kala su sallallahu alaihi wasallam ni tanga na ya shaban ta shi da su goji sana nan nan ne da baju lobi sa ga amma ahmad ne ila boron daba mbe kal jitiye abisa to ngana hore ko kaba wi ba malike ne man kaba kunyo ne kreye ah ya ti shaba na ba tare ta ba ti bi to ko fe yamo fo ba juri ka wo fo ba do ina sane ida juri wa kaba ti na man jitra ina juri ba ti mona ne e ko ti so la suru na bu nyangi na bu no gune ne abu ga bi dana ba ga bi nyangi daba na ngi so bi ta ngana ngana ne jitiye aba fa da kuma mun da wani na hore ba wa kan ban wa na ma na bi mamba ba na bi mamba na mamba ni na ma mun na man ka wata yau nan ku yi ma ya su ji ta a ke don ga shi bono ina na hore ida ma bo sa ke sanga ni ido shi ne su ni su ne ga su ne ga to yi ki ida ma bo san da ka su ne ga da su ne ga ka mu ji ne ma na so ke yi da su sallallahu alaihi wa sallam na hore yele su wazun da nabi hosan da ka kan ne ko ja ku ni am ka ma ne da ni ne yayi yiki aka sawari ma su kam to fiye gwaru in a kuri lan jan ko ho so sana ko ma su da tin ki yo ma to sana ti asna ko na fa ti ya ko ba su ba shi aban ku ni ya ti ne ni to kan da nan ga nan ni ka ji da ah ni na ne bo nabi ya yi so ni ya gini nuke ka ni na ni so nje o wi ti e ga ni na ku ya ji ni ke e ka nuna nga ni nga de ni ti o tu ba ke ni de ti ka mo da ba ni ba ni ge da ni de jor mo ni ge ni si ya ke ngo ba ke la si tra jen kare si ba ke ba te ni ya su o ma ya ni ya ti ya si de ku ti nga si a ji mo ne si de ku ti ta a ji mo e si ge ga ru wa ba ti na ba ba u ji ma e a fa ni ma woro ka mo de le ka ka ni ma ji ka so nya nya si yo gena jama ke tu isku de la da bu niere a ke tu de ko tonga sin so ka ni si ro ke ti fonso e ti jama me ti ni ne ti ne pa ijma ya ti ala bismillah ni me ta na alhamdulillah la ta na ta ka bara ni na kan ta sari ani o tu bu ali na ya ma ina ka ta da o la ni ami subhana rabbi ka rabbi ta ma shukun salatu wassalamu ala rasul alhamdulillah rabbi alamin
1: so jama ni me de ani me chere me me chere so be akurinete ala hearing me me fa ma yada imama shibe berbe ni yadwa bo fawe ani fo bo fa sa so ni mesme mi atina e fawe juma yande phone form ni amma an kare da ni wawe shino mana an fa kira bishin